ni anidasyon. Enu ane wladi asa vasye siye asa yasye ni anisafo eni wo. Tye, wofye ni msa wudi ya wenye yeda.

0: wo ha onesen e den na tete o e den na show so a wunya obi nka wa ma ne enkyere obi di ni tumi tete o obi ya yo bukata na ensuro ne santi na silver fm 98.3 asise jumadie bia watu ni din se ne ama fem e hona na na prempene na bedwafo atena asemkro ne so na wapapa mu na wapene pomasi bre se hia lawyer ehia doctor ehia police ni ne ama fem jumadie bete no te enti adwada kwasi fiade bia anopa no ndu kosi awia dumienu fa okase fidie ne to silver 98.3 fm na obesan asiri bi se obi na mo how yi mu biara onfra homa trufo eso 0557151178 near my firm in Simbebri.
1: Na uju huse.
2: Oh, hine, eye bibi. Na se majume hosa. Mitu wa. Nani yeme bi pie pie fri mo hoti sa katua katua.
1: Na onte, Dr. Ketimanka.
2: The infection doctor na.
1: Na jwa wati nika na onche me papayi. Walo na kofa pada nwa mwa sobi de bejaswa. De friend se, Ketima heba pada. E kumuwa ni nina di fri ini pedwe ni mu. Beti se gono syphilis, candidiasis, anase HIV. Chlamydia na ete teodia. Unya pao de bia, ebitu asiem ede ama. Se unya infection bina wangwe nwe ntu asia. E dube bia etima wani fra. Ema oba dube bia bon se no ma bi yi firi wase ti se agushi saazo na wo ye be ma itima me ma sam ye mre na fo be ma na twefia ka kom ti se nkuma no pomo ne ko pe wonderful powder bi na doctor betcho se de obenum na bebo na fo infection ni na no etu ase e de ama che na wo kwa he
2: me ko pe bi ma to ehe kra na menya bi ato
1: se wo pe bi dia pomo ne na efre doctor e was 0246914717 0246914717 ana 0551434946 0551434946
3: Catch my hair, banana.
4: Infection.